ñarraka wara tokta mi fatte ko jog ba tambule tari fatali ko nu mi def bu ko fatali ko te ruko gu rek day delu tok bu defé mu taya selmal sujud ba nda salam do la jog da fuy tarbi allah ta'ala a'lam mbok mi laaj wala ala ning familial yi jigen ñi def neena ngir bañ am dom bi atem islam wa planning de bu fekke ne aajo la wala darura dagan nañ ki daf ko jigen jo xamne dafa wéré di new doole am juram jégué ba nga xamne ni su defut loola man na lor borom xam xam docteur yu deggu wax ko lool su ba faju la dañ na faju amma daf ko rek ngir bañ say dom bari ak dirit wu ko def da bok ci tuddé l'islam jur ay dom yu bari yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam da won denc leen jigen ju jur damay bari ndax bu yowal qiyamé damay epplanté ak xéddi kon da bok ci jublu l'islam jigen ji am ay damay bari bu ko yalla namé ludul nak lor fek ko ci fekke nak jégué ak doomi mom da koy day lor wo giéram mom ndax new kat nam wala mu jéxé tam dal ci wo giéram ba bakana man ta dess wala mu ñak ci pir su boba sañ nako forélé sañ nako dag sax nak bu gisene bu amaté dom bu amaté dom lor ba kanam man na ca def su boba señ na jëfëndiko lu koy té am doom ngir faju la ay kon dal kenn du ko jëfëndiko rek ngir baña am doom lu dëgënu ci ak jëlëñ du ko def ñu baña am doom ndax ci jublé li sal dama ko ba tax mu santané sey nit ñi dam ay doom ci la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ku doon julli jital saar ci fatiha lan moy atté jang awsar ginaaw fatiha sunna la waye na nek ginaaw fatiha bu ñëkke jang saaro yo jang fatiha deful sunna ci koku dañuy bëgg bam war ko fegru ko ko bu ru ko te dafu ko nak day japp ne sunna jang saaro yi dafu ko ndax mu jang ko ginaaw fatiha lañ wax ba day sujjot waye fegru ko gur rek dañuy bëgg mu bam ko fekke dañ ñëk jang saaro yi dooro jang fatiha bu fatiha jexé na bam war saaro dor ko mu lajit ne da deg lu ma sa wax ne yi naw yep lam na moy ndax tan ci la bok wa ci mazhab yo malik yi naw yep yep lam len lañ ci fete moy njugub mom dañ ko sik way lu lu njugub rek yi naw yep yep dagal nañu lek buñ dem bende wallahu ta'ala a'lam mbok mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su ca nek ndax señ na dem ci koy jënd leer ko lolu waaw ci l'islam dañuy wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak la bir la dawal sel ci bir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokku na ci la bir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lamiy bañal waja su baba war nako ci ala biire wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafilé dañuy dandu tuuti dora jul dora nafilé nafilé yi ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu du atem waaw dandu gogu ñi def de ginnaw julli farata luñu sopp la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafila nga bañ fa nafila man nga dandu tuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafila ji nga tagale ko ay wax wala tuxu la jëgën sax nak moy nga tuxu ba ci sa kër nafila bu nga rafé ko sa kër mo gën julli farata ci jakka ji dem ba ci sa kër nga doro nafila moy digël waye fañ sa ko dafa ci bi dakk ci nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen barap daf ko bu bokku te bi nga don dile farata ci ba bok bo selmele ci farata ci nga wax doora jugal waye ta mom dal nga julli farata bo selmal barap bi nga don julle farata nga taxaw fa di nafila te tagale woko ci ben ci ñaar yi moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barap yi ngay sujjet bare ndax barap bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggéey mo xam bokku na ci liñ wax it xajjele farata ak nafila

bagage ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamin bara yonen ba delu fa baat jaasem jadaas ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamin bara kiw na lamb ja ndax bakka mo mang jaaras waajundulaay ña ngay jiinal sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee sufi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee sufi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee sufi fel sampub sëriñ baara waamul ko ak maloko ak kursiyoog jabarot seen atte benn la ngir sidi lamin baara fadat wayaayluhum wadat fayaayluhum wasas mayaayluhum xam nan sëriñ baara wasas mayaayluhum wasan jayaayluhum ki leen di jox ndigalay sidi lamin baara yooye malaayika seenu lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenu lim juróom ñett lañ yu bokk

yu bako ta wala swa na sering bara bo bagate buritam na fek bur bagla bur yalla mi ma bagal bo ban sering bara bo bagate buritam na fek bur bagla bur yalla mi mo bagal bopam sering bara buru julit la ko def bu yaate tay ba nak dunya wa taluhu ñen sering bara buru julit la ko def bu yaate tay ba nak dunya wa taluhu ñen sering bara soppe boromam la dib xejjam bu jam abadan yalla no bur yalla def xejjuk sering bara ki mo di septu maram wa makke gep ko xam tawa muso be dani warmal sering bar ñew len fiare ci tu sox na jaar buso ku jing murid ya ngi ni te moy sering bar jarba bu fi abdulam mbar ba mo ray mir wa daru alim xam kan moy sering bar jarba bu fi abdulam mbar ba mo ray mir wa daru alim xam kan moy serigne bara jangul ba son lu tondon gagan ci gaay gagon ci lawh mahfuz man yemna serigne bara fakun fayakon la dambe xam xam bi kamam balik sirul alquran magam serigne bara fakun fayakon la dambe xam xam bi kamam bolek sir alquran magam serigne bara talif na tere yere yi salmasi taxam ka nga ki fore du xam bindum serigne bara talif na tere yere yi salmasi taxam ka nga ki fore du xam bindum serigne bara sir maro tak bayan adere yi taxal ya alimul khayb la tabatul dara sayguna fakasan bay wedini mala wax jangal mun wirbul yanum serign bara sayguna fakasan bay wedini mala wax jangal mun wirbun yanum serign bara siru arot ak bayan atereey takham jalimul khayb lan tabbe serign bara ci geji khaybu la nan ba man di ñew di bangeen ne kuy lu mat danduleen bal dey serigne bara ci geji khaybu la nan ba man ni ñew di bangeen ne kuy lu mat danduleen bal dey serigne bara ko xamni ki bu musa tangor ba gees wetam lum xol mu tak jerit mo di serigne bara bejem bu ray ba fi daane noru diina yawo yalla ko sot bamu ñawte moy serigne bara bejem bu ray ba fi daale noru diina yawan yalla ko sot bamu ñawte moy serigne bara ko xamni yalla da da da ko kalam lu mu wax mu far dajje dogalam bobe serigne bara ko xamni gi bu ko neexon bis bu sa taxawé muram muru yep farmo di serigne bara ko xamni ki sawarak tangor wu reew mu am bu neena fay dina fay mo di serigne bara ko xamni ki bu musa warna ru gor di dawal fabru ga denc ci posam moy serigne bara ko xamni ki manula doxlo garabi bu wer no man di tollu mato santum serigne bara ko xamni ki manula xey soppi doji wurus no man di tollu mato santum serigne bara ko xamni ki manula nan geji jenni ni mes topal ci cheikh ibrahim santum serigne bara ko xamni ki manula nan geji jenni ni mes baba ki cheikh ibrahim santum serigne bara ko xamni ki manula nan geli dani ni mes topal ci cheikh ibrahim santum serigne bara
yonen ya qudiyat labdar ya ngi fiom ken musufé ñow ba yor mbotum serign bar ku du rasul tado cheikh bamba do ku muju no man ci tollu yoro ndambay serign bar kharba ki cheikh bamba ak mbotam reey ya moham ak mujisatam ñoy xepuk serign bar kharba ko cheikh bamba ak mbotam reey ya moham ak mujisatam ñoy xepuk serign bar mohala milaya serign touba galay asakam la cheikh fi fendo na day bag ak serign bar mole milaye serigne touba ga laya fakam la cheikh ci seddo ne day bang ak serigne bar mo donu cheikh bamba mo gam yalla xam la ko war to sopp ndol makka mom sidi lamine bar mo donu njambar ga afitam reey wam yor ku dajja ak talibem xam kar serigne bar cheikhal na señan señ mu jaara gey ci lu wer di cheikh yu mag bari xam xam ngir serigne bar xolo jay biram nim def bay mako du kasse du lak fi fañu jëm jaajeuf serigne bar xolo jay biram nim def bay mako du kasse du lak fi fañu jëm jaajeuf serigne bar mo do ni soxna mi tolo mu am ngaram yalla musala may turando bar sama min da gamo cheikh bamba fakligal bada bu yalla to worna serigne bar karo ba cheikh bamba ne taya jama ku jadam duña ke tay mo jadam moy nay serigne bar ma gamo bu so bogo na dem muniko togal ma dem tangawu sefal ak bar bamba yi ko fo fa nak di togirer ta mara la la li waccu ligue worna serign bar kero la bur yalla na rilwan na mobil ajana tay ma teral wajuru serign bar rilwan di ubbi buntu ajenu be kawafal bobé batay tajul ngir xéxatu cheikh bar jigéni aljana wajak sen tagay wurus bi téru soxna am tolom serigne bar mam soxna bu so dess fi di sédel ngor digénta cheikh moussa ak fallo serigne bar la waral ba serigne touba cheikh sama o serigne fallo serigne bar cheikh bar nan bam xame ni don khalifa la dal di wajjum yige jaxam serigne bar cheikh bar nan bam xame ni don khalifa la dabbi jannato jaxam fama bar ñe fi gar la fi amagi tabal soga dem joyna borom kande gi way man serigne bar ñe fuké la fi am ak yu tofal soga dem joyna borom kande gi way man serigne bar dem la fi lu wara dem am na fi mamam jur fi ñu baax ñi mu jur waaj na serigne bar sagal na mamam serigne maran tamba kemon fane gi makke kayor jaajeuf serigne bar sagal na mamam serigne maran tamba kemon fane gi makke kayor jaajeuf serigne bar gisna fa makke kayor xewal jama badan ya xamni do tu fa jog lepp serigne bar la wara lat mu jot dama yu baax ya mu am and ak setam ya mu am magal serigne bar gudi murid ta deugal fo man di jublu de yow bum te nga fas wala rek wa kar serigne bar gudi murid ta deugal
Faman di jumlu dayaw bum te nga fas wala rek wa keur serign baraw amna ci yalla ngeureum yenen bi xey ko garam cheikh banda xeyna garam si di lamin bara yalla na bur yalla fay cheikh mbare ngeen gi fayam to bole ko lu njabotu ka serign bara yalla la ñol ma ka fay cheikh bara kay xaritam di andandon te di soppem jaajeuf serign bara yalla na cheikh bamba fay amadou lamine ci lu wer mu ne lu ñox fay muy sante cheikh bara cheikh modou bara malaria jolli tabbe aras mutaw guy min moy taw serign bara cheikh modou bara malaria jolli tabbe aras mutaw guy min moy taw serign bara xarbaqi njolor la da salo ba xey li melas taxaxaru loj lo da wax ni serign bara bamne dagaj rara kam ju baax ge dal di taxaw yalla ko fal moy serign abdul asif bara amna ci yalla ngeureum yonen bi xey ko geureum cheikh bamba xeyna geureum sidi lamin bara siare na ko serign cheikh ma ci lay sang bi du mom la yalla takal ndombe serign bara siare na ko serign cheikh ma ci lay sang bi du mom la yalla takal ndombe serign bara mouride ci wa rew mi yeen jollem siare serign cheikh ma ci lay mbake mi mo don cheikh bara moyor khilafa gi ouvra kam yu bax yi mom dum jabot gi di len sam serign bara allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim baraka barakatuh.

té japp mom li tax mo am solo ci wax wala rek xam ngeen ne lo tim ak lo japp bokkuñu tim na nangam ji bokku rek japp na nangam ji ci misal su mo non dakk am xar ba japp ko wala may japp dakk ak li ba japp ko yow mi ko dakk ba tim ko ñom ñaar bokkle won kon japp mo gëna wër donte na waxonal ne tim dana wutu japp motax amna way kat bu ko yaxalon ne xarit del japp ta baye tim ngir loy tim te japp ko legi mu raw lol motax japp am solo lol bo jappé mom ba nopi nak ci biñ japp mi da ci am yo xamne muñ ta ñak nga xamne su ñaké rek japp ma filé ko na waye bo jappé ba am ko yit nak amna yu koy firi yoy tamit dinañ ci dig inshallah rabbi waye kon yi nga xamne moy faratay japp ci lañ bëgg ñew tay xam ngeen ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci nitem akum xelam akum matam mo ci indi liñu tudde ay sunna waye alquran mom bi mi ñew mi ngi commencé rek ci nit ki bu amé yéene na rax xar kanam kon faratay japp lay alquran tuddu yeenent bi ci indi sunna yi kon dama lay leele man faratay ba ci jëk moori nga yéene am pas pas ak namelu japp ben ñaar ci biir njàpp mi raas ngay raas xar kanam farata la ñett raas ngay raasay loxo ba say conj farata la ñeent masa sa bopp dem bi kese farata la juróom raxasay tànk farata la juróom benneel bi bomb ngay bomb ci biir raxas gi farata la ndax booy raxas da ngay bomb ba tër bu wàcc waaye doo sotti rek wàcc noonu di raay dangay bomb juróom benneel bi mooy nga gaaw ci jëf ji waxi bam toftaloo boo jógee dem ci ba ci des niki nga bañ a bàyyi cël maay li bam woo nga doo dem ci loxo yi bàyyi loxo yi bam woo nga doo dem ci li ci des loolu day yàq njàpp su ko defee ne kon juróom ñaar yooyu mooy faratay njàpp yi nga xam ne mënul ñàkk ci biir njàpp su ci benn manqué rek njàpp amul su yàlla dogalee na nga fàtte benn ca saase nga fàttaliko te njàpp mu paregut da ngay delloo rek def booba daal di gaaw wéesam njàpp ba nga nekkoon niki da ngaa jàpp ba ci biir nga fàtte raxasu benn loxo raxasu farata te yëf yi fendegul da ngay dikk raxas ko ànd ak yéene daal di jàll su fekkee nag li nga fàtte nag ab farata la ci yii ma wax ba jàpp ba nopp ba jóge fa ba njàpp ma fenn nga xam ne jëf ji war naa weesu su waa nag njàpp ma day yàqu da ngay dem baamtu ko moo tax njàpp mata fonk mata farlu mata gurgulu baax baax ma dikk ak yow nag ci li nga xam ne mooy sunna yi waaye xam naa kon dana gudd waaye dañuy yem rek ci farata yi tey ba lëg jàmm insha allah rabbi ñu dikk sunna yi kon daal farata yi njàppa ngoog nañ ci gurgulu baax a baax dana am solo ndax loo xam ne jaamu yàlla gën a mag bu fekkente ne matul lu mën a sotti loolu mat daa gurgóorlu ñu ngi sant di gërëm baax a baax kii leen doon def la waxtaan wi seen bokkum dara seen taale bu leen yéen a yiw tuddee ko sàkku ci yéen Babacar Loum salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.

0: Serigne Touba neena sa sunu tuddé nit ci sa kanam na nga wax lu baax té rafet li nga xam ci mom té bu tudd mukk ay ayibam ndax yewit am nga ay ayib
1: bayil ma xel ci innocent bu jospara rew bo fa nekké xam lu laay war na la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg lér lu wota ja Cheikh Mbacke Mok ab Abdou Bab Pape Demba ñokay amal fi ci Touba Italia. Astaghfirullah.

Sheikhul Qadim du wajuram tay du am ngor gi nga am di jagle yow rek ko am aminato jur mustafa amintelo jur mi tafa kon me tafa may mi tafa li tax musanga e kemam madina ge taif gele touba gi lek taif gele metri ño ko tollale kum neex nga dem nati baxam tar ba neewon ca mustafa mo nek ci mi tafa wirga neewon ca mustafa gis nan ko ci mi tam cheikh mustafa musula war talum la wax lola la nar mom lu ne dik fay ko bar ken musuko gis mu bangam budé ci tar mo raw goné budé sawar mo raw kuné fum tollu rek dikun kuni ngir bëgg l'islam jëm kanam ma wax la tuuti ci tabam nga xamne mustafa kemam li tax amul fenn itam la mustafa mi ñak kem ne ñaara ngi jëm ci ci yow na nga ci yow deug yow ki jog fajar xey ci la yow ak ki tan xo ak lendem ki fajaru dafa fanan jaax li ci ngeel mbalu mu naan yow rek la fogné ya ci man dara debul gantu mbiram ki nek ba guddigi lendem mu wër ba jaaxle fu mu jëm te neur la am dundub subam yow lu na laaj rek ne ko am ni ma la wax la da defé lum la digel non lay jëfé xaaral ma ne talil la fi mom nim defon bis aw jiwom da fag won mom aw jiwom ba ñepp ñepp fokk ne mom day daadi ji mu fa jiwom jox nit mu def ko ab dundam dané ko xaaliss ne ku fi gerté fi am tama nga fe demal ca denchu kay ba fe jël ca tejay ngir ño ci yam ñu ne ko li aw jiwula ni ngi di taw te denchu la dara te fago warna la ñi la dañoo bari itam mu ne añ ngeen di seenu rar ki ñaka añ melni ko war bo watuul itam du rar lu man na jël yobbu kërëm fa bu juu def ko ci suuf ki xif ba faatu dem ci suuf bun ma robé def ma ci suuf lan lay wax ak sama baram yaakaara tax mu xeysima te sun baram it joxna ma ngir juu wi de lew na ma julli du sur ba dekkandom lamu jiwon nak saxna tay ku ñew ba tew fi beyti tay xamni liggeeyal yalla de cheikh mustafa rek ko xam ngir tay ku ne ngi yori yefam bolé ca mang wa kërëm na tay jilé fawuma dem ngir ëm di lay sakku mbégam li lépp nak xam nga li tax da yéene nit ku ne lu baax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yaq kenn ab deram cheikh mustafa jëfi sangam landina kenn xamul sikkam xaaral maraay sama sikkim wax len ci tour du neexalim da ma se tukki bir kadior and fa nak ak sen ngor ñi jox ko fa lim ndeke ngor so sa ngalal rek pexem bañu deme ba ci dewen ngor so sa jitu fa ne len serigne bi ne nakan na ngeen ma jox mayut ko adiyam ndeke te serigne bi yeguko digeluko yabaluko ba mu deme ba fekk ko muy cheikhou nit ñene trim Cheikh Mustafa ci angoram leralu len ki lu mbiram de len neub angonam weru ko nit ñi di ko xam au contraire da ko sigal segaluko da ko sagal mu da diru sur nan sagal tol na inna jattu ndongam de len ni ma ko yoni won def na ko na ko bëgge won lu ngeen ko jox suba ba ngoan dana ci jot len tuddu am neena ko suñ borom teral minde fi de len sutural ngir ñi ngi moy mu len di bal neubuna sey ey bi tam buma waxon nit ñali am kon de ma yaq ab deram yaq deram ngiru deram nit ko ko def di yena yam nit ki bu baxul bu ko ba rusul mbokam ya bu ko ba ngir boko ba dañu la ba ko bon nga sanni du sandam ci li la waja jaare jup far bayi lubal bayi fap te bu ko weron dotu jup jurgu ne da amo yatam bindine ke mel wi na xoss te do ci yir ben barus
njur du ca ba genn xomus sokku na ba teesal dogam wutu serign bi doyna ndam andiko Touba doyna ndam sa sun juma ji doyna ndam nirok yenen be epp ndam cheikh mustapha ni la doxé du jëf lu ñaaw du ko waxé lu ma sa am da ko joxé deuxième le won ci turandum serign be ci feñal ciobarem ni mel ci mustapha al karim motax mu xër ci jilé dam def ci lu ken mënul ci dam ab li khadim al mustafa wa ibni cheikh mustafa awi wudul jeex fi du fe def ko itam ci yonenam salli salatan tu sawa ala nabi mustafa wa alihi sawil wafa wal mursalin kullihim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifana wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.

lu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci jublu nga dama bëgg mu dem seen kër bana ko jugal fi ji lo ci jublu nga ne ko dama bëgg mu jog fi ci sama kër bana ko ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamne ki mën ta wax dana fassé ci junji ak nu mëna junje baramam ba mu junje ko ab loxom ñu xamne da fassé soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox lolo dana tabbi di passé kon ki don laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xane ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xane ko bind ak li nga xane ko junji bu ci nek passé la amna mbokk mu laaj su bay genné ci domam jumu dok dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogu bala nga cey ñew islam dafa am num ko gisé bay bala saña genné domam kërëm day fekk mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akki bay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bur mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub baba lolay ñak mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul da ray bayam dem yoonam su boba nak lolou du tektal ne du am soxna bu de jigen ja du tektal ne du am jëkkeer dedet kafa arek lañu xol ci digënte ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diine ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ko fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef mana nek imam mana nek chef de village mana nek gendarme mana nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga do sa bay do am jek do am jabar lolou desu ko wax amna mbokum laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala saña tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xamne ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat seenen soxna ta fek idda ja jeexut hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyona yi ñone dedet edda ji soxna ci nek mom ñentel bi day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundup soxna ci su amon dom kuy bayam mi ngi war goor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk edda ja jeex su ko defee seen digeunte jeex tak way malik yoona dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañna takat keneen donte edda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yu tektale moy andatu

0: len yeen ñaar amna mbokum laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neub ko so deme ci imam malik daf ne dañ koy firi firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass pass rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ne yagut lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day mel day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xamne dañ koy neub moy lo xamne jëkkeer ja koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagal neub gi nak day ay neub neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogewul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgg maye ño jubo kilifa gey bëgg maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgg def waxu ñu ko won ñi koy séré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way séré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëggu ñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ci bëggoon lepp amna nim amé moy amnay séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkénde na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xamné da mëna amutoon amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji ande ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajoon né ñaar ñi dañoo andr ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafi yoni yi dañ né bu ko xasse ba biiral deganul mu koy tak ludul dafa am dom mutlaqan nak teunku ñuko mo xam kiko bëgg tak moy kam jaalo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon ki ñu jaalol jigen ju jaalol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku jaalo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñi wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamne dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene borom xamne dañ sax da ci dolli wat yenen juroom ñenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dem da koy baye bam régal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc jigen juy ndialo dañ ko sib rek dañ ko sib waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dané kuriha tazwi jumra'atin zaniya sib nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamné ni ab ndialo kat la so demé ki taj ak iklil ñaatel yo xamne ñi nga jige ci malik neena la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bisu wala arahu haraman malik daf ne bëgguma goor de muy denc soxna so xamne da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisumako muy lu haram kon mbokk mi don la ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te beug tak day baye bam amum regal mu doora tak ndax lañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu baye bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër yi istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokkum la joon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkkeer nuñuy def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqd mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ ne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy ko koy tak nako wara tak kañi tak na don ko ñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñu nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépenser la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy baye ci anam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeer jëkkeeram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeer nekk kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeeram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xamné dépenser na la amasu ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarta ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër day financer ginaaw sarta ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abdurrahman annaha akhbaratuhu an habibata bint sahl al ansari annaha kanat تحت ثابت بن قيس ابن شماش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1766 مالك نتلنا رضي الله عنه موطأ جلت كنت يحيى بن سعيد mu jere ci amrata bint abdurrahman muné ko ñu wax habibata bint sahlin ci wa ansar la bokkon soxna soosu kiko yoron mu ko ñu wax thabit ibn khaysin ibn shamash yonent bi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba dem ci jakka ja fek soxna soosi di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fek yoy jamono mi ngi mir moy ko seen da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibatu bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotu man di thabit ibn qais manam dotu man ak sa jeuker ah bi jeuker di ñewé thabit yent bi sa ne ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibata ne ko yow yonent bi lepp lu ma joxone day mi ngi fi man moy man na ko dello yent bi sallallahu alayhi wasallam da di wax thabit ne ko jeelal lim la joxone sabit dal di koy jël ndaw sa dal di ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tuddé al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamné dang koy dello waat mbolé li nga xamné joxon na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokk yi jëkër ji du ko ñu forcer dañoo sopp ci jëkër ji bu ndaw ci joxé doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jëkër ji ne ko en fokk wala ben hakim wala ben atekat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'u len la ci passé yi kagn la ko soxna ci di saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ji lam ko joxone mu jarradul akhs nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lolou tudde fitya moy fa in khiftum alla yuqima hudud allah fala junaha alayhima fi maftadat bi fitya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngayena summiko ndax buñu fatene sey mubu muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy qul'u moy futti moy passé summi malik neena nak sonu su mel nonu bu ko jëkkeer je defé nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la sonu sey doora saña sey ak del ci wat ci jëkkeeram joj qul'u bobu len la ci tekkali nga xamne bu amé ta jëkkeer ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xul'u di am xul'u mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tox mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy xul'u islam nanguul xul'u bobu wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su xul'u won ak mom ci melokanu jëkëram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xamné jëkëram jëlon nako ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefé def xul'u lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def ba tass su fekente ne nak qul'u amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñu baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw si mukk ci ne ko sa jeuker ji li nga ci wax deug la ludul dafa am ay séré yo xamné dëkk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamne dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay attekat ba señ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw si da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si da mëna tuddu mënal jëkkeeram ndax xolamako atanul xul'u la bu fekke man na nekk ndaw si bu fekke nak xul'u bobu nak lañ ne du am benn yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala benn hakim benn atekat ne ko fokk nga xul'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mën na nga jël dara lolé ah bari koy may batam ni ko yentibi sallam garale won qais ne ko jël li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolu mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te gorgal nak sañna dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk alba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakaja mo xam dañuy dajé ca pinch ma mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa ndakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp né fofu moy seen dajé wakaay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu mëna fasu luñ fa fecc ko mëna fecc ko su baba loolu moy yoon té ñom ñu waxtané ko motax né fabhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fi ñenat yebal fi ñena in yurida islahan yuwaffiqu llahu baynahuma suñ bëggé défaro yalla dana défaré ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkliko nañ passem ñi ci all bi di sérét limi tektal moy tekkliko nañ kon tekkliko gogou ba xasse ba am ci condition yu wër ndax and mënatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so démé ci malikiya ñom sax dañu charte gërem lo borom kër bi ci nangune nanguna ma jël li tabay la motax ñu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passema du bana am motax ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jëkër ji da cey d'accord bi ki dess dafa am luñuy waxante mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon muneko dama bëgg nga defal ma li muneko boma defal boma joxe li ma defal la li su fekkonte ne kon ngeureumal jëkër ji du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel sheikha bi am muy bayina la mu wax ko jeuker je su ko defee li nga xamne mom la koy jox mom ki nga xamne moy beug sumiku ala dim koy jox moy ñettel ba ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñettel ba kon yoyu digeunte jeuker ak jabar ñoy def khul'u moy sumikonte ta fek boba jeuker je d'accord ja motax ñu ne bu jëkër ji d'accordout li ëpp ci borom xam xam yi nenañ kenn du ko forcé sopp nañ nak ci jëkër ji bu ko soxna sa waxé loola mu sét digënté ak yalla bu fekkenté ni lam wax xam na ni non rek lay mëna démé mu nangul ko ko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkër ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamne munta nekate ak mom buy xulun moy delawat ko lam ko joxone mu baye ko bopam lol day fek jeuker ja d'accord ja waye kenn du ko ci forcer bokki mara ñu ne kon walu jigen ci passé mom nga xamne moy baye ma sama bop tama jox la li ma joxone la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta baye ko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am lenen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté ta moy lan jeuker je day def yu bon munta yor munta denc manam munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar xol motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy atté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkëram day fek am ñuko mëna séré loolu doora mëna wéy kon mbokk mi don laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkente ne nag la ca des la nag mooy wér yëpp jaar na fa ñi war a defare ñëpp defare nañ lañ ca mën a wax ci lu rafet lépp wax nañ ko ah te sëy ba mënta baax ndaw sa teg tànkam ci na ma bàyyi kon su boobaa nag fa mbaxana doone benn fa lañ koy lijjantee ji su boobaa fasem xaakim parce que mu wér la danañ ci ñëwaat ci yeneen jamono moom itam amul rañ yu bu ko xasee ba wacc rek wacc na ko. ki bëgg a tas am na mbokkum laaj soxna si daa bëgg a tas ci borom këram te borom kër bi lànk na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxee ba noppee itam ban solution la soxna si mën a jël ba tas googu bu fekkee daa war ci moom sariñ da koo àtteel nu muy def ba mën a tas malik ak shafii ak hanbal ñoom ñëpp ñoo àndandoo dem ne jigéen am na xàq ci sàkk ñu bàyyi ko ci condition yi muy bëgg a wax mooy mën naa ñaan baatam ci bu fekkee jëkkëram da amut dara mënu koo dundal mutlaqan nag lañ wax bu fekkee ne dund bi nag ndaw si mën na koo xaari kër baayam góor gi dem wuti mu nangoo doon soxnaam saa yu góor gi amee bu dikkee dañ koy fayiloo la mu fa lekkoo nag la mu fa naanoo nag lañ ko dépensé loon mu jël jabaram su fekkente ne nag amul dara nag kon su boobaa ndaw si dañ koy tànnloo ci mu tas mbaa mu toog mu daal ko ne wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu kon i'tida'u boobu te mooy jalgate gi adamul infaq da cee bokk ñàkk a dépensé sa jëkkër sa jabar jalgate la jalgate mooy tooñ la niki noonu tukki bu yàgg bu góor gi def tam ëpp juróom benn weer jëm kaw mbaa sax mu yées ko waaye jigéen ji moom mënut a muñ borom këram tukki kon ba tey sañ naa ñaan foofu baat ne ko man koy tukki mënuñoo def wala jëkkër ji di ku ñaaw làmmiñ di ko teg ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak moom diir bu yàgg nag wala mu koy forcé di ko defloo yoo xam ne yu araam la ni ki weeru koor mu ko ciy dogloo ak yu mel noonu wala mu koy xañ ak topp yàlla yooyu yépp kon bu dajee jigéen ji sañ naa ñëw ñaan baat ndax ñaaw jikko ga ñaaw jikko ja ca góor ga la googu ñaan baat nag bu ko ci góor gi mayee baat ku ñaan baat ak ku tas rek la kooku sañ na fee am xàqi ñaan loolu bi ki des sañ naa toog ba yàgg moom day lii ñu wax yépp amut góor gi mën na am na waaye jigéen ji ci boppam moo doyal ci góor gi soxlawu ko bëgg ko bokk na ci sax ngant yi ma doon wax léegi ñàkk mën a sëy ak yu bëree bari feebar bu metti boo xam ne day foñloo yooyu yëpp dana tax jigéen a am àqi ñaan baat waaye bu lu lépp dàqoo nag amut nañ xam ne yonte bi salaa sallam waxoon na benn xadis bu daw yaram te mooy nee na fa ayuma imraatin saalat zawjaha talaq fi gayri ma basin faqad xaramaha allahu alayha aljanna kon di dox di ñaan baat te tegoo ko fenn amoo benn ngant jëkkër ji amul benn ngant amul benn jikko ju ñaaw ju dox seen diggante dangaa bëgg a liibar rek yonte bi salaa sallam nee na kooku yàlla araamal na ci jigéen ju mel noonu mu tàbbi aljanna bu ngant amee nag te mooy jigéen ji bëggatul góor gi ci xolam mënatu ñoo ànd te xam na ne bu toogee fii kat dafay gën a sànku di gën a def lu yàlla tere foofu jigéen ji am na xàqi ne boroom këram damaa bëggoon delloo la la nga defoon ci man te nga may ma sama baat delloo ga nag nii lay tëddee bokk yi dana ko delloo can ga ku fase yaa war a jox fu mu dëkk yaa war a jox mu lekk yooyu yëpp mu ne ko baal naa la ko ngir yàlla ak nga bàyyi ma ma dem sama yoon su boobaa ci xaala bu mel noonu sañ na kon jox ko loolee nga xam ne moom la ko joxoon su ko defee mu may ko baatam mu demu yoonam soo demee ci Malik ki mu wappo xam naa dañ koy dagg ngir bañ wax ji gudd
1: xam naa mbokk yi dañ doon ubbi jotaay bi rek di ci barkeelu di yemeeli foofu laaj yi ëpp na fi nag ëpp na ko lool ëpp na ko lool waaye incha allahu rabbi ci fan yii di ñëw danañ ko gën a waajalaat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi tuuti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bokk seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim Mbok mo ñu mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ak waron jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi tawaxul ci and gi

0: Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sam bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé ndirign
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu

0: yen ngi deglu radio hasida online tuba mondu bi
1: a'udzubillah bismillah inna waliyallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok juliti mbok talibi yen ñi ni deglu ci tuba mondu bi ci sen radio hasida online tuba mondu bi nek fi ci tuba italy kaddu gi di bayiko fi ci tuba milano ci studio serigne mohamoudoul muntaha mbacke mom cheikh mohamoudoul basir ñi ngi leen den nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé makarim al akhlaq di waxtaan wo xamné dañ leen koy défal bis bu né li tambalé altané ba djuma ki leen koy défal di seen bokkum talib ibrahim khalil di jittal ci nuyu bi ak siar bi serigne sidi mukhtar mbacke di ñaan sun borom yagal ko fi te wéral ko di béral tiant ngërem ki nekk ci walu xarala gi serigne modou mbay cham bay fall sekk ko ak natungom serigne aline bob jessbu nek ci touba toscana sun waxtanu tay ñu am yene sekk ko ak sunu serigne du sunu kilifa serigne mbacke abdourahman serigne mbacke abdourahman kenn ku ne xam ko ci ay yengutom leppit mu seel ko rek ci liggeel serigne touba waxtu ne nim koy wax rek di wax ni mom day japp ne ne liggey bi muy liggey ben xéetu liggey la manam da ko japp muy waram ci liggeel serigne touba ba taxna kep ko xamne yaangi jog ci diko yaatal da fay japp rek ne mom moora wala sante mom wala wara gërem lol nak xeer gum xeer ci islam ak xeer gum xeer ci liggeel serigne touba mo tax rek waxtu ne moy waxe ak nun nonu waye japp na ne nun ñi nga xamne ño waral di jog di laaji sunu diine ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam digele won wax ne na ngeen sakku xam xam donte di ngeen di dem ci rewu sin te kenn ku ne xamne digeenta makk ak sin ni mu sore kon sun mané am ay jotta yo xamne din koy sekk ku melni serigne mbacke abdourahman te jotta yep di jotay xam xam rawantena di jotay yu xoot yo xamne tay soko soxla won war nga ci meuna def ay jéego yu bari ngir nu meun la ko léral kon su borom dogalé mu indil nu ko melni serigne mbacke abdourahman rawantene ci radio khassid online tuba monde bi rawantene ci seen émission bi ñu tuddé makarim al akhlaq sun waxtanu tay inshallah ñu war ko jëme ci mbir yu laap ak labut loolu tam bo gisé ñu tann ko indi ko ci biir makarim al akhlaq kenn ku ne xam na ne makarim al akhlaq modi jikko yinu tann makarim akhlaq tam modi al adab al mardi tayit niko sunu serigne di u leralé waxtu rek nek waxtu ne modi serigne muntaha mbacke di wax ne al adabul mardi modi ak talibé ak talibé nak lepp la lambo muy sayer muy batin lepp dafa wara rafet nen ko leralen ci sun émission yi wessu ngir serigne bi waxtu ne day ñaan di wax ne sun borom yalla nga rafetal sama sayer way nak sama batin itam yalla ko ko label ngir nga mëna am jikko rafet faaw nga xamé li islam di diglé ak limi téré ci mbolém fann yépp ndax islam dafa wax né boy dugg ci islam na nga dugg ci lépp kon waxtu wone lépp loy wax lépp loy jëf lépp loy moytu ndugu war nga ci xam lan mo ci atté islam kon loolu itam day dugg rek ci makarim al akhlaq motax tay ñu tann tomb bi tuddu ko mbiri lab ak miri labut ragal naane bu serigne bi ñewé ba ci biir waxtaani dina ko gëna faram faccé ba kenn ku ne xam jubloko wax gi ak jubloko tan giñ ko tan itam indi ko ci biir makarim al akhlaq ngir baña guddal nu jox serigne mbacke abdourahman mu nuyu bu nuyu ba nopi inshallah ñu dugg ak mom nak ci témo waxtaani ak li ci aji ci ay laaj yépp mu man ko léral kon serigne bi yaangi ci radio khassida online touba monde bi nek fi ci touba italy kaddu gi di bayiko fi ci touba milano ci studio serigne mohamoudoul muntaha mbacke mom cheikh mohamoudou basir kon serigne bi bismillah
2: a'oudhou billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammadin wa alihi ajma'in. Jerejef serigne ibrahima alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma ngi len di nuyu di jaar sama nuyu ci yeen diko jot li mbokk yi nga xamne yep yena bokk nek ci fofu nek bitim rew di yengu ci yoon bi di yengu ci diine ji ci radio bi nga xamne yeen ngi koy saytu moy lu am solo di nuyu mbokk yep di len ndokel di len ñaanal jamm aduna ak alakhirah.
1: Jerejef serigne mbake abdourahman serigne mbake ginnaw bi nga nuyo ba nopi nga sof rek ci nuyo bi ñewal na ci mbir yo xamne dafa aju ci yilab ak yilabut
3: ci lolu nak ñu sof rek leral ay mbir yo xamne mbir yu lab la baxna yit xam ko xamé yilab ak yilabul ba soy jëfëndiku xam li nga wara bayyi xel ci yoyu xamé lilab ak lilabul bokku na ci mbir yi nga xamné yu lab lañ te suñ ko waxé moy lo xamné bu la taxone fenn du sobé nan nga ko julli walé bokku na ci yi nga xamné lab nañ meddu mu bayiko meddum lo xamné ci geej la dëkk rabu geej su meddo nit du sobe lab na sañis na ko jarignoo yépp lool nak lepp luy dundu ci geej donte leg leg mu genn da ci jéré ji waye rabu geej la donte man na yag lool ci jéré dañ japp ne rabu geej la su meddé du sobe amna xéti mbonat ñax bonatu geej man na yag lool ci biti waye rabu geej la su meddo nit du sobe ku ko soxla señ ko jari ñaw bu la taxé fenni du sobe mo la tax mo xam dañ go ray mo xam dafa dé non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon ne ci geej ne huwa at-tahuru ma'u al-hillu maytatu bok al-hillu maytu wala maytatu wa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu geej moy lo xamne ndoxam mi tahur la lab na te man na labal waye moy lo xamne meddamit lu lab la lu dagan la kon meddum geej dañu xamne lab la jeen yi ak xeretu rab bu meuna don ak lu meuna ñu ginaaw ci geej gi la dekk dañu xamne du sobe su meddo nit bok foko fek boko soxla man ko jeriñ.
1: Jerejef serigne mbake serigne mbake leral nga wax ne mbollem li nek ci bir geej lepp lu lab la sun ñaarelu laaj ndax li ni wax hasharat mudi li dox ci suuf lan modi ab atem
3: bok na ci li lab li ñi tudde ay hasharat moy yi dox ci suuf gnor yek sax yek yoy nonu yoy yek yu lab lañ bu ci amul deret di yal lo xamne boko jamon fenn deret di sorti ko di nacc ci sorti ko lu ci melun nonu rek su medde yi lu lab la ñu ne jiit yek weñ yek xorondom yek saccel yek bod yek ñom sen sax yi yoy nonu yep yu lab lañ bu la taxone fenn du sobe so xamne dañ lay wax ne la boko julli walé te tay ko sa julli bax du sobe naka nonu sax yi nga xamne leg leg dañuy nek ci biir yenn lujum yi ak yenn furu yi kay duñ sobe buñ meddo nit duñ sobe ku takk fenn duñ la wax ne lima raxsi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne bu weñ tabbe ci ndab nanga ko nak ci bir ndab la ba leppam tagi ca ndax leele mu daanu ci genn wet yeen doon sa da wax ne weñ ñaari lafam yi wenn laf yi jangoro ci ne waye wi ci dess luy fa jangoro jojo ci ne te bu daano ci am ndox wala lu mel nonu man na tudd genn wet man na am wet ga am jangoro mo to mo ci tudd bu ko soppi nonu rek mu baye ci jangoro ja waye nakal weñ wi ci bir ndox mi wala bok li ñi naan li wala ñam wi dul ko genn te bo na tay nga jarri ñam wu ida waqa'a dhawabu fi ina'i ahadikum falyaghmisuhu kullah thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi shifaa'an wa fil akhari da'a lolu li ci fuqay di tektalo moy di ne ñaare woon bu daano ci ndox mu tang ba mu sedd day de bu fekkon meddem sobe la du wax ne nañ ko nak ci bir genné ko te jarino ñam wa kon du sobe ci daano yi señu sino ko jarino ci nonu kon lepp lo xamne amul dara ju yalla ci dox ci kaw suuf bañi naw nañu japp ne su deewo nit medd du sobe su meddo ni du sobe du sobe ji nak tekki wut ne kum neex jarino ko ci nuné waye dañuy wax ni lepp lo xamne dañ koy sip ci aada dañ koy sibit ci ibada amna lo xamne du sobe waye dañuy sip ko jëfëndiko ndax bu dé lo xamné bakkan dako bañ dako jappé salté tilim suba dañuy sip jëfëndiko ko motax borom xam xam di wax né dañuy sip lek wala naan ci ndab lo xamné ndabul sobé manam bañ koy liggéey sobé tax ci misal bu jégué pot yi nga xamné dañ ci tégg goné yi fajj aajo ba nga jënd ci jaba mo ngi bu bes mo pot na ñoyam ni bok matière biñ ko défaré ben bé wayé pot bubu dañuy sip ku ci def ndox wam baaw ñam ndax dañ ko défar ngir sobé doom adama ji su ko xolé xelam li ñi jëm rek moy sobé sa kon di ca def aw ñam diko lek loolu luñu sip la donte ayu nak haramuti wayé sip nañ ko ndax mimma yu'af niñ wax ne ma yu'afu fil 'ada yu'afu fil 'ibada lol motaxit ñu wax ne barab buñ dafa ngir mu nek wanak dañuy téré ko fa julli dañ koy sip donte fu lab la ay ginaaw wanak la baxo don rek sip nañ ko fa julli donte sobe neuf nax ci 'ada dañuy sip di nek fu mel non kon dañuy sip fa jam yalla ci anam gogo bu ko defé nak doom adama ji yoy ñu wax yépp né la yu laab lañ doom adama su ko soxla man nako lek
1: yoy ñu wax lepp doom adama bu ko soxla man nako lek ndax sëriñ mbacké lek gi amna ben charte bunti gal
2: jërëjëf sëriñ ibrahima
3: xana way ci sapp rek nañ ko rendi ndax wax né meddem laab na tekki wut ne sañis na ko lek ngir ñu rek lek haywan dañ cey sar ñu rendi ko moy rendi gi moy tax mu dagal dañuy wax ne du sobe moy kon bu la taxon fena tax ñu wax waye ngir ñu lek ko nak faw nit ki yene ci rendi mu yoy ñu wax yep ndere yek yi demé non lu ko ray nak baxna rendé moy du tagé ne ñu ne nañ ko rendé nangam moy lo def rek ngir mu day waye na fekk yow ya djublu rendiko mo xam dang ko da nga tangal ndox sandiko ca wala nga sotiko soti ndox ci kawm wala nga jël dara do ci lo def rek te fekk yow sa yene moy rendiko su boba say nga ko jëfandiko naka nonu sax yi kon ñu ne ci yenn ñam yi nit ñi diko lekkale so ko di jëfëndiko di saxami sax te yene ci door gog ko koy door ci sey bañ nga yene ci rendi su wa dagan na amma soko fa toy fan mu de te kenn yene wo ci won dan kenn yene wo ko ci xala dafa de nonu rek su boba nak labna wala taxay fenn du sobe waye sañu ko lek lolu mata xamé la labna waye sañu ko lek naka nonu bokku na ci yi nga xamné yu lab la luñu rendi bepp hayawan lu am ru tañ rendi ko suñ ko xasse rendi labna leppam labna bepp jusu bepp xaj bu bok ci mom labna ci misal am xar buñ ko rendé be jëm ya wé ya poa lepp lu aju ci mom lu labay do ko bok na ci li lab luñu rendi ak lepp lu ci bawo te fekk muy lo xamne sa gis nako lek mba bok muy lo xamne dañ ko sip lu dagana lek mba luñu sip rendi da cey jeri boko xasse rendi labna boko xasse rendi dañ japp ne legi lu lab la kon la la cey tak duñ ko japp sobe am xaru buñ ko rendi won be jene wala weya yoy ak ye ci ñu genn ci bir lepp lepp dañ ko japp ne lu lab la daru ci sobe waye nak waxuñ lo xamne lek ko deugnut
1: serigne mbacke ay waan yi nga xamne dino haramal ko ko lek lu melni mbanko ak mbami keri ndax sun ko rinde dina tax mu dagan
3: bepp hayawan bepp mala bo xamne dañu haramal ko ko lek lu melni mbanko ak mbami keri ko ko rendi du ci jariñ dara bu medde sobe la bu ko nit rendé sobé la lek ko deugnut fum la takko sobé takna la war wo ko rasé fum la takko sobé takna la war nga ko rasé waye lo xamné nak dañ ko sip wax na ko sank mom buñ ko xassé rendi te djublu ko ci yap wa day lat ak derwa comme def de lap ndax sip gi agout ci arab naka nonu bokk na ci lu lap kawar ak li tudd kawar lepp mo xam shaar la wala souf wala wabar amna ci rab yo xamne seen kawar souf lañ koy tuddé am ci yo xamne wabar lañ koy tuddé lu melni gilem ak lekk bu dé souf lu melni gatt yi yeneen ni kawar kawar yoyu lap lañ naka nonu lepp lu ne ci kaw yaram te dundut nga xamne man nañ ko dindi te rabu du ko yek mala gi ma hayawa bi du ko yek kon dañuy wax ne kawar ak yoy ñu wax yep buñ ko siso won buñ wuton siso lami lawe ko nga xamne jamono ñu koy def mom netti wuti hayawan bi su boba kawar gogo dañuy japp ne kawar gu lab la naka nonu picci yi naaw tammi donc yi nga xamne man nga ko siso du ko yek yoyu lab la bu dundé ak bu meddé bu dé dundu buñ ko dindé ci anam gogu lab na su meddo nit lab na kon yoy it yu mata bayyi xel la wala day wuté kon yi nga xamné ni boko bëggono dindi dana metti dana ko yek melni waya lu melni bejje ni yoyu mom dana ñew ci ay atté way liñ wax fi dal moy kawar ak yépp yi nga xamné ci hayawan lay nek waye man nga ko dindi té du ko yépp du met ci mom su boba loola dañ ko jappé né lab la man is na ko julli walé
1: jërëjëf Serigne Mbacké Serigne Mbacké li ni tuddé jamaat lan modi ab atém ci islam
3: naka nonu bokk na ci li lab li ñi tuddé jamaat lepp jamaat lu lab la buñ ko waxé nak fi jamaat moy lo xamné du hayawan té bayiko wul ci hayawan suñu waxé jamaat fi loolu ci jublu lo xamné du hayawan mana du lu am ru lepp lo xamné luñ mëna tégg loxo la waye amutu ru té bayiko wul ci lu am ru loolu lañu tuddé jamaat yépp lab mo xam jëm la wala liquide la mu ne ndox ak demé nonu souf ci bok na ci garab gantax naka nonu liquide diw vinaigre ndoxum geej ndoxum tax ak jumtu way ni ñi jëfëndiko yépp ay jamaat lañ yépp dañuy japp ne yilap la ba ci ñax yi gantax yi nga xamné ni boko jëfëndiko day mur sam xel jëmmé gantax gi lu lab la pon jëmmu ji lu lab la jëfëndiko ko lañuy téré jëmmu ji lu lab la jamaat yi la bokku lén rek lañ ci sété lo xamné mom jamaat la waye labut moy sangara sangara mom jamaat la niko yenn liquide yi doone diw ak ndox ak biné garak ñi ci dess waye mom sobe la deugunul jëfëndiko ko deugunul sax diwoko ken ni ñi aramalé nan ko non lañuy téré ku ko doon diw ci yaramam gëdd ko faade fu metti wala yu mel non deugunul ndax takal sa bop sobe la té lol deugunul kon sangara yi mandal yoyu dañ ni japp ni mom yoyu deug na ndax innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rajisun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun fuqaha dañ wax ne rajisu joju sobe la
1: serigne mbacke luy dund manam lu amro di dund lan mo de ab atem
2: jeureuf serigne ibrahima
3: bok na ci lat luy dund lepp lu amro di dund leppam lu lat mo xam dom adama la mo xam mala la ginaaw am na ru dal di noy bu dund jamono yi dund lab la mo xam picci la mo xam kalbu la ak la ci ajule mana lab la liñ ci jublu wax moy lal ko du tax ñine la demal raxaso ji da nga tax sobe donte lu aram ku ko lek la donte lu haram ku ko lek la waye jëmmu ji du sobe mom jëmmu ji du sobe naka nonu la aji ko bayiko ci muy bëgg tuddu ay loram aw ñaxam ay ñandax itam ab nena lepp luy dundu lu lab nga te yi ñu wax bu bayiko ci lolu mom itam lu lab la mala ju ñaq mu tak la fenn wala mu don fecc di ñandu mu tak la fenn yoyu yépp du sobe boko julli walé duñ wax na julli walé nga sobe ci hayawan yépp nak mbolé mala mbolé lepp luy noy amu ro di noy sa yoyu ben du ci sobe kon bo taxon fenn señ go defandiko ñu ci hadith ibn umar radiyallahu anhu waxne ci aj ma ngi nekkon ci ron naga yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay loram di dal ci sama kaw di ma laal ma ngi deg yonent bi di labbay ka ay kimi wax kuntu tahta naqati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamassuni lu'abuha asma'uhu yulabbi bil hajj kon lor ak ñandax ak aw ñaq ak nan yoy yep yu lab la ci doom adama ak luul doom adama lepp lo xamne lu am ro nga yoy dañ koy jappel lab ci xaxtandiku wune di xaxtandiku ñu na ci saxé yaronte bi alayhi salatu wassalam gis aw xaxtandiku ci bir jakkaji ci xibla bi fi ñu julli jëm mu daldi wulbatiku ne nit ñi ku ci tef leti na tef li ci wetu chamoñam ci suufu tankam su amud loola nak na daf ni daldi genn tef li ci mbubbam da koy fomp ne ko na daf nonu lol degg na ci ni wu tere wut ko tef li ci biir jakka ji kon tef li du sobe daf ko ci mbubbam fomp ko bu doon sobe du santana ñi diko bayyi ci mbubu diko julli walé kon ay lor ay xaxtandiku yoy duñu sobe duñu sobe nak bokk yi tekki wul ne jakka ji ngay nek fu ne nga def lor difa tifli dafa am lo xamne atté bi lay wax waye du teggi nak lo xamne doko def sa neek nga def do neeku sa borom subhanahu wa ta'ala kon yoy yeb nañu japp ne bokk na ci yilab nit ki xamne nit dana waru fas fas wi ñak wala fas wi am lu genn ci gemiñ gi fur dal ko jullu jot bu mu wax ne li ma tak fas wi kat señu señu su ko lek kon li ma tak dama ko war raxasi raxas ko waru lu sobe boko jullu walé won jullu walé wo sobe
1: jeureuf serigne mbacke rabi ali ñamit lan modi seen ab atté
3: naka nonu rabi ali dañ ñu japp yu lapp nax ci lañ bokk wax nañu ne yonnatu alayhi salam mos daan nako rombu mu yor ndap mu deengal labli mos mi nan tari wax ne ñom de duñu sobe ndax bokku nañ ci yi nga xamne ñoo nit ñi ñoo takko dañuy wër innaha laysa bi najas innama hiya min at-tawafin alaykum aw at-tawafa kon yoyu ci mala yeb dañuy japp ne labla kalbu ab xaj aw desam mu nané ci ndox des wo du sobe des wo du sobe ñu na ci hadith ci sahih ibn umar nena radiyallahu anhuma kalbu yi dañ dan gaanu way di dem ak dik ci bir jakka ji ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam te dawuñu wiss ndox dawuñ ci wiss ndox fofu ñu deug ci ne ibn umar dafa daan nek ci bir jakka ji baba dañ ca gut di nelaw ci jakka ji dañ ci degg ne ñak ñaay kon jakka ja daawul ñak aw ñam fa nek wala ndox kal buy difa tabbi di jëfëndiko ci ndox ma wala ñam wa te du tay ñu sañ ko lek kon dal liñ bëgg wax moy xeyna hadith yi wax saxal ne bu ab kal bu xabe ci ndab nañu tour ndox ma te raxas ko juroom ñaari ndox raxas ko juroom ñaari yoon dañu wax ne loolu amrun taabudi la tekkiwun ne desu kalbu day sobe walla fuqaha yi di wax ci masala moomu

0: dañ ko laajé ten bu ñu wax buda'a da waxon né al ma'u tahur la yunajjisuhu shay ak bo bi nga xamné sayyidna umar dafa andone ki gaay am ku wax né di laaj wa dëkk bi ten bi ndax mala yi dañ ci nana yoyu sayyidna umar dañ ko ya buñ ko wax dé buñ wax dara ñong malay dañ leen di fekk ci seeni ndox ñuy fekk ci suñu ndox la tukhbirna fa inna naridu ala sibai wa taridu alayna lolu genn wax la ci waxi borom xam su boba dañ japp ni même mbam xoo dessu ndo xam duñ ko jappé sobe donte nak am na ñeneen ñu japp ni mom sobe la ba bok dañ koy sip
1: serigne mbacke ndox mu dal ci kaw nit manam so jaran ci aw yoon wala ngarono lu melni ab etas am ndox bayiko ci kaw dal ci sa kaw lan modi atep ndox mom
0: bokku na ci li lap ndox mu dal ci kaw nit bo jaron ci aw yoon xeyna keur fete la kaw ndox soti ko ci sa kaw jappene lu lab lay julit laaj ko ndax ndox ni lab na wala lab lima dal lab na lab warut la so da dem ci jakk yo bu keur ndox joge ci kaw tis la keur julit jappal ne lu lab la dem julit ji bul gestu ndax lab na wala lima dal ndax lu lab wala lab yon la ñu sentu lolu soko lajon nak daf lu yon sentu ba laj ko lu la ki nga laj wax nang ko gaw wallahi sa ta defo way jeerut laj liñ bëgg wax lu dul nak da la leer na sobe la lela dal gis nga jëmmi sobe na ci soow ak ñan dañoo laap bu dee soow doomu aadama dafa laap doomu aadama ji dund ak bu faato bu doomu aadama ji dund ak bu faato ndax yonent mo waxo ne innal mu'mina la yanjus ab julit du nekk du yor sobe du nekk sobe nekkul lu sobe wu nekkul lu sobe wu
1: serigne mbacke rab boo xam ne day lekk sobe am soowam ndax laam na
0: rab wo xamne day lek sobe yit am soowam lu lab la xeyna mom ay nefere mo labut te ni way sooma donte xarmi day nan wala muy lek lo xamne sobe la du te am soowam nek lu lab sañis nako jëfandiko lu melne nan yit non lañ ci wax waye donte liko ginar gi day lek sobe am nenem lu lab la waye nak bëgg nañ ba la jëfëndiko nan yu mel nonu ñu raxas ko do ko jëfëndiko bala nga ko baxal nang ko raxas rab wo xamne lek ko dagan na melni xar yi ak bay yi ak geleen yi ak nag yi seeni nefere ak seenu ngaan way du sobe sa yiss nako jëfëndiko xam nañ ngaan wayum xar mag ñi dan nañ ko jëfëndiko di ci faj yenn yëre di rawati na yu xalé yi yoy du sobe waccu du sobe nit bu lekkon dara wum yag mu waccu wala mu gal te soppiku wut xeyñut amut benen melo bo xamne da am xet waye nit ki lek rek dara nam ko lekke mo ci ko nona lol du sobe fam ko tak fofa du sobe kon bu ko julli walé won julli wul sobe gal yit nonu waye su soppiko nak bay xeyñ am xet nga xamne boku timé man nga baña xam ñam lan la won wala am na xet gu ci genné bu ba nak sobe la fim tak dañ ko wara xass fep do sey julli naka non bokku na ci yi nga xamne duñu sobe liñu wax deret yo xamne tour wu mana deret yo xamne ab gañu genni wu du sobe ku rayon ab gatt fess ko deret jene ci bir yapo deret do ñu du sobe boko tankon fen diko sotti ci dabit du sobe bono tay lu nexe nan dara ji sobe da nak wax moy dara jo xamni ab gañu gañu ko genn masalan xarmi gatt bi buñ koy rendi dara joju di genn mom sobe la fum tak dañ ko war raxas bat bi dañ ko war raxas bam set ndox mom dara ju jep sobe la fim doon teud dara ju dañ ko war raxas waye nak jete bir nak lañuy wax naka non do adama ku gañu fenn nacc

0: pakistan wala daw dag la lancer wala paka dara ju nacc bepp dara jo xam dal nacc na ko genné ci dara lañuy wax ne sobe lu mom waye jo xam ne nak biiru yaram wala ne bi nga raaya gatt bi dag ndawal gi dara joju mom dara ju lab la du sobe dara ju lab la du sobe joju bokk na ci li nga xam ne mbokk yow dañ ko may xel baaxa baax ñew na ci hadith so na ay sene jamono yonent bi dañ dam toggu cin ci jamono dañ dam toggu cin muy four da ngay gis dara lu melni dara di fen ci ci kaw waye dañ ko dan lek daw ñu ko tare ana sax na kon ne dara ji ne ci bir ndawal joju dara du sole waye waxu nak dara jo xamne ab gañu gañu motax mu gën dañu jam paka wala dañu jam dara ba tax mu nacc dara joju sobe la kum tak dang ko wara xass dara ñew ci mu gëna leer bu defé mbokk yi fofu lañuy taxaw lu ci sun jotaay tay inshallah taala buñu delusé ci katanu yalla ak baxam sof ci fiñu tollu li mata leer lepp ñu leer ko ci di fatali mbokk yi ne seenu jotaay la ku ci am lu mu bëgg leerlu wala lu mu bëgg ñu delusi wat ci it inshallah taala bu accé ci ñun danañ ci jappalante ak yeen di sakku ngeen ñaanal ñu jëm yaat nak al akhirah ñu ngi leen koy ñaanalé ñu jéggul ñepp del bal haq yalla ñu yalla boole jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf serigne mbake abdourahman jazakumullahu khairan melna ni djublu gin amon ci indi waxtan ci bir makarim al akhlaq mudi leral yi nga xamne mo lab ak yu labut melna ni gis nan jariñ li kon fi nga danele say cadre rek wax ne li fatali mbok yi ne seneb jotaay la ku ci am lu mu bëgg leerlu wala lu mu bëgg ku ci dolil su ci jotté inshallah dina ci layenté biir ak yeen lool nak ragal naane ab soñu la ngir suñu dello ci mbindam sëriñ bi rawante na ci téré bo mu tuddé yobul ndaw ñi bok na ci limi leral ci biir di wax ne qultu waqad harrama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bi khayri ilmi hukmi shar'i fihi fasan nas dalilun qat'i man kana jahilan bi fardihi wa lam yasal fa nafsuhu abad wa zalam serign bi ne aramna ci bepp mukallaf bo xamne andana akam xelam muy def len lo xamne xamut lan mo ci atep sharia dina kep ko xamne nak xamé wo say farata ak say sunna xamé wo li nga wara def tayit lajjo ko ki xam dina koko day bopam rek lay lor koko day bopam rek la togn kon le serigne moussa ko wax ne ku xamut lajut ñi xam xaw mo layam kon melni ni lay mom amatut ngir borom xam xam yaang fi waxtaan yi nga xamne itam mi ngi ci cassette yi waxtu wone kep ku ko itto man ko am ci internet yi wala nga mëna jokkok borom xam xam yi lepp loy tabbi nga lacc lan mo ci atep sharia lolu yakarna ni li seen ñu wax ne man kana jahilan bi fardihi walam yasal fa nafsuhu abad wa salam kon kep ko xamne xamo say farata bul japp ne kenn nga ko def waye yow rek sa bop nga ko def la serigne bi wax teyit lolu serigne bi wax kenn ku rek ci non war nga ci baye xel ndax lin ñor lepp ci walu adina kenn ku ne soko soxla da ngay dem set kako man nga laaj ko ngir ku ci amon loy tabaxlu da ngay dem ci maçon bu qualifié kep ko xamne itam lu jëm ci luy daj la nga dem ci ministère kep ko xamne lu jëm ci walu wota la nga dem ci mécanicien kon nonu nga xamne nak lepp loy jëfru da ngay sét ku ko man tayit ci biir man nga sax ñaar do ci yam ndax woru gaak ak depo gaak jamono lo lepp dong ko tay la jaaré kon fekke nak sun diiné mom foko dégg rek doyna la ak noko dégg doyna la lo ragal naani woyfal diiné la tayit ab julit rawantene ab mourid wërta doxé non ngir li sëriñ bi wax muy ñetti beyt yi nga xamne sun dello ci tasawud zikhar ci khatum fuk ak ñett dinañ ko fekk ci biir ragal naani kon loolu day na soñu sëriñ mbakk ngeen ñu yëkëti jotaay bi yan kaddu ngay yëkëti jëme ko ci émission bi ñu tuddé makarimal akhlaq makarim al akhlaq
2: makarim al akhlaq
0: jotaay makarim al akhlaq nak moy jotaay diine ndax moy njabaxtanu diine diine mom bamuy jog jikko yu tedd mako taxona jog kon sa boko tuddeb jotaay diine mbir mum reere la da melne da nga nal yefi jeul la ci epp solo ni kay len jeul ko lepp lu diine digle bëgg ni ñam jikko yu rafet tax bu jigeene amu solo inna salata tanha anil fahsha wal munkar lolu tax julli jog dox digeenti nit ñi ak lu ñaaw ak lu bon kon fexé ba nit ñam di koy rafet su ay yengu amé te jurut lola julli amut ndax borom bi li wax mo nek julli lolay def kon kuy julli te taggo wok munkar taggo fahsha on nga sédar say julli ndax wax yalla du soppiku yenga kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun lahum ngir ñam taqwa moy njob waxtanu jikko yu rafet baye xel yalla ci nang ko baye xel lepp yi ponk yepp boko topé non la budé aj makka budé joxe asaka han qawl min walihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha nga xam na yeeg nga al hajj ashhur ma'lumat nga mo ngi ci biir nga xana fala rafa wala fusukh wala jidal fi al hajj yep ay yi safa nok makari wax la kon dafa melni ponk yi gëna mak

Tem ay ay o yaw moy tur kañaan moy tur kañaan ca tel ay yaw mbaalu ko moy des na la caw wulil sa xol bi ngal la yaw wulil sa xol bi ngal la yaw wulil sa xol bi ngal la yaw ke def ci lamp ndax ngaraw

banganan kama diset kun sop jeler ya nga set lo tak tak dal diset wajum geram nga dal di raw sering bu dac ni yalla la ku yegg te yegal la ku yor te xeng minde fi la waju ko top ku dal di raw magnako magnako magna ko tan ko sa borom mu fi fi yow kon ya mamom yow mi la yow rasul borom si di nga neeli na fi raw su ma gisul won sa jemit te gi sa raw da ko bayit xana ba de wa xol bu set ba sam fu ngir may taxaw nem asaman nem asaman da na la ti wer wer bi di wi dara ti chabu asam su dara ti.

balag ñu kuy xeyn to raw ngir ngëm gu wër ge fi moy ak deug gi ne fi moy moy ki ko def ci nu muy cheikh ibrahim moy ki tax nu raw modon sayyiduna omar mbeur ma to joon tax ya tazar modon sayyiduna omar mbeur ma to joon tax ya tazar bo ay ko far janna bila no dal fa kaw jeggin yu reuy fi murid ak yar bu reuy def murid moy ki ko def ci nun murid mo fop serign batek fa kaw mo no tere yow yoni nam motax banu nuyo diram motax wek ahmadu da baaji fetal mu dal di ciaw motax nu dagganu rasul fanu tegan ngeen ci rasol mu fam mu def ni ñu rasol ban mana aw ci yoonu raw mo mos lu ken mosul amos yeggal mi ndeefi banu mos fal ndaga mo di sunu xos koonu mosal mus mu ci raw mbolem serign bu tok fa ko say dong nga tok ci suu bayaw mbolem serign bu tok fa kaw sayyid allah dog su ba yow xamal ka tax nga am ko yow fatte imiram du ngor ci yow molem serigne bu am itay te nga gërem cheikh ibrahim te bu ko et nga way xamal la tax nga am ko yow amana amana te ku dina xeb riri miram tax ko di xeb cheikh ibrahim tay jema xeb yonam wi ngir ngir yera raw bari na kuy sitti jol ngir yere kuy abori jal te moy ki tax mu am ri jal ni so gi mom ba tax mu raw kuy joxe fal yow la di roy kuy joxe fal yow la di roy ndab yep ya di ki ko di ya jox serigne bi bamu may la ay mayam nga jënd raw yow xaar nga ba xoti ba babur bi jox la bepp ba nga jënd gën xorom bu ba ko ba sa lepp jënd raw ya ci du teggi ci rbu dun ya fop la gaaya ci tu won doon wut ta ak ñu fa won te ngeen ci wi ba yag yow feccëk la ke guddi sikar bu bakarot ba jot fajar fop si miñam wa dekke gor barom bu mbar yey sakku raw bolé juddom aku ngoram jebal serign bi wu karam te soxlawul lu dul ngaram ba bamba fop ko tek fa kaw na ko cheikh ibrahim geureum na la bu wer yalla geureum na la bu wer yonen geureum na la xaba yef yow cheikh ibrahim fall mo jom lu kan mo su la jox

jep kuy murit motax ku nek nan murit tari xeyep mu xam ko yow moy ganjar ak yonu murit moy ganjar ak yonu murit ganji takayel kuy murit pal ndaga mom bepam murit ko de waja dal di raw lampay ci jof lu gën lu ne gërëm ko war na nit ku ne sigal na rew.